Yangoya, the mini say. Avis and a makuri never I can ankaroy. You can ankariki pie, mentipai ya worried again upon the retakapian in Pubura, Kinikanga. Tayanipuaka, I ka asandik. Sitting a kia ometaika, where a million my seer. Takaidi pay, our my sirik. Abundikiment than a makuri puaka nevera. Meteka ki taken. The winnans, and a conandiki, but the number to one and stasiri city, nakontirita ketamero, or nakonepe ya makuri ometa. Tekatuto, kokosana kotirongrongo, ayaki kuawa, andang in puaka kaipukin demenda tiometa, payong and nakika karikirakiakin than a makuri. O tokora karang in itangitangirikin iroro in anuntimen erang in men. Apun si karin ana pendiki pakai diri pendi tanya orang intai. Ibu kena pangai ya temen nanti awam itu. Ya pun dah ikon anto anana nuna men kan dia kini nanti ya ka. Aika orang ngaki roy roy men urupai. Ayari nevim pun gay korak korak nana uruana. Saki si meura me pun meu ya nape rara aketapi men. Ya kaku awak pangai nara kanga ngan men merakira. Amuana kini men nana kari kipai tenevi. Arah kiku kaku awa. Dia kini nanti ya ka aika kauruaki nana. Karinanu waki ya ometa pa aonganda ki taranta meruari kina kwayum au ama isiriki. Meponi ya ngoya, nkana ngaira eika isi konani kapunganane vire ni kaunga iya rora. Kenda tungi pa ya ikaranginta merua, harina konani kaunga iya rora wame ni katararoya, nakonde ya sinakataori kakia. Nkana ngoya wanga isi nakonandini ya pasinatime tuantate ya kina tukua uwa. Kukonani katamne ya keni ya ngoya pa kukurura nkani ya runde meu. Engi. Inapunti metu atio ni mekina kiru yo ameta, nakoni meaka kia pa asita meru ameta ndiaya. Ata kutapi meni pa ate kakatai nakona na irikirike tia ameta metieswa, punstaki men narun wanawanana me arunanda vya kamtete ni kawai. Me pun narun nanur

Makoimi ya customer, ukainanu amtaka ipuki namdeita kime musu. Rorom, kikapunga na kini tapa indeita kini dia, oka ukakin tayen website me links. Engu dafom ni poki kon kabibito ko ipuki karekia kini namdata men kapunga na namen pesa account. Epesi, kauka am pesa. Nakonta ta panthold, orinia arukotangiria. Oka metua ampopai, menuria kini nam pesa pin. Kapua ki nam tata ntata yaro kukaina no yarang ni paisi, etabe omeni menu roi. Kwa kikuwa ni kawarate stoa ibu kinkarikia ki nam tata. Timetua ndeta ki merikirike mnako, okuna konan timetua nifeni kukurei ni kapunga nante service eya ki kakua karikia ki nam tata me yei. Ibu kinpanini nongorongona o tariponira yon the line, eya ki kapua kia tuwa na akia akia, ke uowa akia uowa, kereita ki onna na Facebook page Vodafone. Empeza desapuo kikon kapibitia amma kuri.

The STSP pun tak ada kira ki emine yang nana tarar wa de mise nde ita ki mete PUP awa irapa tari kita pe wa naron de MFED meni mani na ki mende World Bank nte mais ete pi merwe wa te simare apu merwe wa te mirion te mani na Amerika anatake de the STSP pun karikian kata merwan o kamaitan diki roke ka meno yang also communities ni kawa aika asan dinia ki on South Tarawa ni rekere ki mepo tokai atapu ni makuri Tinanun dayday o karikirakian ay ako na pay yohan kati metuan roi roin roki o ay temakuri me communities ibukin ipitakin o kati metuan tiyan wan kakaisaki. Kahawa ay ka atakitina ki pun peso pa iriki piukini piyo nanikai tiyore erike west apero o ay tiyananaw kosway. Makuron te karikirakia yo ay ka apupula naron na ikay. Ete metuan waki onupayan tenepui ana communal toilets te Kiribati Housing Corporation yon peso. Kaisa kanan na suwa network system te PUP yon pikini pio pairiki o peso. Katome naus ake aswa intume me de main suwa katien roki eka abo yan naus o menga katome au saikai na kon de main suwa line yon pikini pio. Katiakin roki ke on-site sanitation systems yan aus yon kawa eka apero na nikai teorere ke west o wanano kusway. Karukuan terapata ane na karawa taka metipay yon kawaririkian na naurupay te karikirake na kon otapanin ike enay karikipay terapata ay mete karikirake o the University of South Pacific. Awai anay karikipay te misi mete Kiribati Institute of Technology KKIT rinanun te karikirake ibukin katian te WASH Demonstration Center ibukin tiang arire na koya ten KIT yon kakakuruan te sanitation systems. Aika makuri, aika evakin kai yang de STSP. Ede metuan waki onupayan tenepui ana communal toilet Kiribati Housing Corporation yon peso. Kaisakam de main suwa network evakin kai may bikini pio o ena mga reita kinako peso o bayriki. Kaukan na kapungan ang The Wash Demonstration Model de KIT peso ibukin tiang arire na kuya atay KIT yon kakakurun de sanitation systems. Wakinan de sanitation pilots ki katian rogi ni kakataye ka kakakuru ay katupime te mua maisiya agen katia ki on metero. Muanakin anamakuri de contractor are ena wakina ki katian ti on-site sanitation systems nikawa ay ka apero o teorere ki west. Karukuan te contractor ibukin wakinan katian o katumeen rogi na kunna na suva system te PUB yon bikini piu. Awai tani ngakin rokon terapata are katautawa ki rokona inanon Kuata awa wote nga wopi maanua ikie na ikarikipe ye me takarikirake o te USP ipukini takametipai yon ka walirikian anawrupai takarikirake na konti otapani. Te pupusi na koi mika in South Tarawa. Kata mi pautoka na konda mika rikirake e te STSP ipukini wa yakinan o katime toan te meuroi, te mingaroi o te meruvung. Kambasin rapa o sinapenen tikiroi inanon wikin te mise engineering day.

Katanuatan ho yete potan nameta Building Permit 10 to Fees of Regulation 2026. Ekukure ite pota kini makuri, ibuki ni makurian karikirake, okati na tuan korakora nikawang kami, payasan kapata kirun te cabinet, the building permits and fees of regulation, 2026 ina na tupi na tuan na suun, teririki ayo. Teswa yu, ikatiya ki bukin kami atata kini taika akainan waki, narun tuan na pun, arun po kuna kangan karikate kariyaya, ibuki ni te makurin katetei. Wawa te pakamane, ibuki ni kariyakam am katetei. Tenua, arun suan am katetei. Te kawa, te kasuwa, ibuki na kiran na nun suan te katetei. Tionuwa na makainan ni kongura, o ni kakatauroya yung kai ya korawa ki main makurian, suan te katetei ya po, o iraki ni kanuan te suayo. The Kongurana Koyate Potan Nomete Kairaki Irona Nasim Temise Menarapata a Quality Control and Inspection Division. In ananda in the Kongura, Awanasim the Quality Control and Inspection Division, Anamakuri Metana Be Kampana Nikate, Tani Makuria Takate, Tan Kurtami, Anameta Tetaltera, O Tapuariki, Nikaparaparata Kaini Pereyu, O Tuhanta Kataroi, Bayanera Swantakate. Imane karawakin ta katetei, o ina pundiay ti potan nami ta kiyokoraki aki ana katetei. Panatare pa yei kainan wakin ta kariyaya yon wakinan aki katetei. Ikakawakin na pa pa inata kiroye ti potan nami ta paya kikunaan waki ta katetei na kiyan ta kariyaya. Ibukin nungurungun to kongurayo o ana pundiay nisipa waki na nan an official Facebook page mise o ite mise website on tapi wari kita po ni kongura. Ibukin nungurungun na pa ni narita kime anasim de mise at the quality control and inspection division.

Empresa Merchant. Nakoy mi business yon tarawat ay nainan ng peso o yon na pentapo kigi na network or the phone kam na pen ni Mary. To ina po ni Pendro ko yung teo kway bukin te para man ni katuwa kong o ay nang kakayan mintayan po kway pa ko nakaperansa. Ni kapunganan ang Empresa Service. O po ni ngayon ito ko nang kaita kaway ako na na penipuki ko ibugin kapipitian ng makuri ay. Register business pa yung handig ang QR code. Aki apon terire yon. Ako ko na na penipusmaya ito po pa'y menikapunganan ng tarapon. Wakira rame ibugin tayan ni Kirapa ang kastama apo pa'y na pimen na itarapon ni kapunganan the digital payments. Kwaki kayo na ibugin ng kaparens ni kapenimin tayan po pa'y apen ni kawakina kiroy at ngayon ako na suwa yay kendimina on download on kaparen tam po pa'y detayar kotangiria waki menga pe ni kakhaya nako dayan receipts ke tebe pa ni makuri muin dayan po pa ya ki harawa ki nan den pesa ina rai nako na me set bank account in katwa wi ake tab tab ni pa kona menga nako ni na amman in the bank en pesa pando wana ta hawaya na po ki ya tero ready kira ke me business ni main na kon tani ya ka po e ka po ngana kin kain jo na pe ake ra patan te mani ake menga khanga ngai pin ben te ni kira ya tuki menga te makuri me tebe pa ibay si ang kaparens. Yakuna ntawi mi ng popay inanantupi na teririki. Nkana kuna no yay tareponi rayon ara free line e wawa kia wawa kia isuwa tenua to wana awa kia kia wawa ruwewa kia isuwa tenua to wana awa kia kia wanua ni mewa ipukin karina ng business ntay. De embeisa tisa kapibetia aru ni mewa.

Makuinia kastama, ukainanu am tatay bukin am data kimi amusu. Rorom, kikapungan akin di ba yung data kintea o kaukakin tayin website na links. Eng wada form ni buki kung kabibito ko bukin karikiyakin am tata min kapungan na mpesa accounts. Ipaisi, kauka am mpesa, nakon tata panthold, orinia arukotangiria. O kametua am pupay, menuriyakin nam mpesa pin. Kapuwa ki nam tata nda tayo ruko kaya nano yarang ni paisi itabi o meni menu roi. Kwa kikuwa ni kawarate stoi bukin karkia ki nam tata. Timetua nda ita kimi erikiri kemnako. O kuna kuna am timetua.

0: 공인도하시다기면당민제배어찌언나제이북인데리기까이도
1: 어찌라로이가가와키는봉악한어찌라애나가로인데다이한
0: 엥봉인도하시다기면당민제배어봉인도하시다기면제언나제게나다기나라나에데인터내셔너코스토클린업앤월드클린업데이본봉인조타파니하레티메토제언나제에파니코메루이아가투아리기Ari pahara yai te pimer wai wa pongin te pitemba. Pong ai kai arang kahawai, pas kawing ai te ka te metuan, tararuan, arota panin. Pena te metuan isak men naramahurin ka pera ara. Hawai hin ka mengeng in nak yaha.
1: Ako matay ay kilita si tita yai, inanin nobisin tararuan, jota panin. Nanapu kameru na konto kono pong, te pimer wai yai pongin te pitemba. Iyan po ilarikin tiyaw si mong atapu. Detapu, imatapaya wai tapun ampu, nakotapuri.
0: Aya ra hamma ka nga kyo meta ni ka peni maforo community is roron de gira ake yena no yen kan po hai sakin na bera hamma den smaye na kon to hono po te bi mer wai want te bitem ba yam po men te ois one thing apo na kon te bi me wo want ta wa no

when the Ministry of Fisheries and Ocean Resources Nimangana at the Coastal Fisheries Division Yampo. Uganda Taya Patera Kabaraparam Tekainin Nakun Akawakin Merin Nagara at the Kime. Ing ayuta kainin pun katapuhan na nakin ki akawakin merin na pera at tikime. Ngayon rin ni kakawakin ako yung testa ng urante pong ngay, o kung nagay na ta kakawakin tikime, ipukin na ramerawa. Ay kay tabiwa kakawakin tikime na kun aramerawa. Ikatime tuwa ni kaisa karamerawa, o amin katime tuwa merungin merin na pera na rumtiani ki asipun tari. Kuna ndiki pamiya ika ikawaririki o merin ndiki tari tabiwa ni kamenu iyei yei. Kuna ndiki pangayete saka menua apera kilipes menna na urupaiti no. Ipupuki ni kaisaka tari mento mekin pereka tabiwa. Ikatimetua tekarikimani o tirita ni meu itari. O ikatimetua rekin tiamaraki ipukin tina sini kilipes. Tira tekanganka na etimetua anakin tekime. Yasa ni karawa anakamete baite tabu nakawa o ikunia pa tekime yerangi ni karaku mtiaruari yerangi ni kanganga arun anakabung. Tekime ikainanua roana ni kime mais pa meni maisina o inakunaan pipeti arun na yakabung. Nkana ameena kutena ni kime o ikanganga ni kaispuwa na mendikariki tekime. Ikuna mnanga na mendikariki menkana akia kaispuwa mengaiyo o ina menga miauna nakikabung. Inatimetua akawakin tekime. O wanneri na kuna ni karika kuwan tekime meikiripes. Inakirikagi takarikimani o tiamaraki. Inarangin rotaki meauna na otapanin tirakai ketireita ni meau itaari. Ngayari tira ammangan koi tena sinikiripes ni ibubuokin tutokwa takanganga yu. Ira nanon takaini peiri ayini katoka muan akin tekime ibukin katimetuan kaupain aramerawa. Ripos kereta kina kon nopisin te pota kina kawai bayriki ke yampo yon isiwa ni mewa akia wo wato wana akia ruwai wa ruwai wa ke isiwa ni mewa akia wo wato wana ni mewa wo wani mewa. Owa ika ingani kawurin tapewa men te quarantine office ke te kana kopai nako sinanibu. Ukin o inin te quarantine office. Inauki te quarantine office ipondiki to wana tiawa imain ukin te kasini o niin te tayari eroko yei te wana kipe. Aika imerin taari tapewa aika katabuaki kana kwaia nako sinanibu. Te varu o te neve are au ko au apun tapuaki kana kwaia. O wai tio ni me te peakua a tapuaki nape kana kwaia. Anaka uri ni te pootaki na kawai bukin sana ki tapewa merin taari na runa ikai. Te veri e uwa te keichi yon te menna te pasinsa. Te pun ni mewa te keichi yon te menna te pasinsa. O wai tiang e te pina maisina ki ana pis yon te menna te pasinsa. Ke katawaki ma te mais e konani kana kwaki yon dinanin. Merin tari aitai ngai etaraki baya mannan ruota ki maisia dita yeyo. Pa meni gara wakin naikai oe na punti metua merin na pera naki baya huwa nipua ibukin teroro to wana meto wana. Ibukin diki rungurunguna reita ki mewa pisinte pota ki nakawa ipairiki ki yampu de nampa ae suwa ni mewa akia wawa to wana akia ruwaiwa ruwaiwa ke suwa ni mewa akia wawa to wana ni mewa wawa ni mewa.

Yangoya, the mini say. Avis and a macurine virai caconan caroy. You conan cariki pie, mentipaya, where it again, a conda is a cabin in a pubura, kinikanga. The yenipuaca, I got asandic. Sitting a kia ometa, I got a million my seer. Tekaidi de pay, our my sitic. Abundicimen and a macuripuaca nevera. Meteca ki taken. The winnans, and a conan dicky, but the number to one and stasiri city, nacontirita catamero, or naconepe yam macuriometa. Tekatuto. Kokosina koti rongrongo ayeki kuawa andangi ni buanga kai bukinti menne tiameta payong anne ki kakari kira kia kinna namakuri o tokora ke karangi ni tangi tangi ri ke ni ro ro ina nanti menne rangi ni men ahbun si kari nana pendi ki pakai ri ri pendi ta ya rangi tebe ibukina panga yete menne tiameta ya bunda ki kona anto nana nuna men kante ki nante ka ai karanga ki roiro i menuru pai ayari nevem ponye ikora korana nuruana saki si meura me poni meu ya na perora aketapi men Yaka kwa wak bangi na rakanganga me merakira haamuana ki menda na kariki paitenevi. Araki kwa kwa wak. Teaki nan tea kai kaka uruwa kinano. Karinanu waki yao meta pa aonganda ki taranta meeruwa riki na koyim au ama isiriki. Mepo ni yangwe ya. Nkana ngaira eika isi konani kapunga na nevira ni kaunga iya rora. Kenda tungi paaya ika aranginta meeruwa. Arina konani kaunga iya rora wame ni katararoya. Nako nesi na katawari kakia. Nkana nkoye wanga isi na konani diniya pasina timetu anta tea kina to kwa wak. Kokonan kata amne ya kini yang oya pa kokoro rangkan ya runte meo. Eng, ina pun ti metu ati oni mekina kiru yo ameta. Nakon mea kakia pa asita meru ameta ndriyaya. Ata ku tapi menu pa te kakatai nakon nana irikirike ti ameta me tieswa. Pun saki men narun wana wanana me arun anda pekam tete ni kawai. Me pun narun nanura ni konan ta toani nevira men natunga kini pei kasinibu me ni kauruaki. Eta ku Yesu pati toa toa na kinnanu punte kawai. Nakon tia ki kurakai, kini kainanu mennara puren tia kintia kai kaasinebu, meni kaurua kinanu. Menga ya tia rangkande kwa haki pusia Yesu, pena tau harun mieum, oni pitananu me kawainan meruru. Pun si ngaya, enakona anangani ku tetangira me tokora kurareko kainanu ya, ibu kini karikandivim, patinivi, ena wawo tetikukurei me tetangira. Meikani, areko espokante tia kinatuko awa, me tia kai karangin tangiroi nako yeromna. Ngayari, karawa, yangoya, ntumini sae.

0: kwasa no wa tagan dembeisa me maina.
1: Ayo pun to wana nabe na service water phone e kokona ni karawa and payment siri nanon am mobile.
0: Pesi ebeno amen to roi bukin ngai nanom nam popai.
1: Ake temani na kapunga na ati ai pun si am telepon i bukin nam popai.
0: Kara na kaunta water phone ge teleponia wan nam rut bukin nam sign up.
1: Embeisa de sapo kiko ni kapivetia aroni meum.
0: Karwa ne tembeisa de bunga.
1: E yang pa eta roi ngai yo am telepon na ketenan android.
0: Na kon de play store nam telepon na kon search M-Pesa Universe on download.
1: Karikia amra karina non M-Pesa. Karawa mpopay na M-Pesa account o enariki rom ni mewa tipesent tepa kanipo yon tayang tarepon o painako de tarepon ni maangan nako water phone.
0: Ipaisi, emeno o amelipoke ko ni kapenea awarirake na mpopay. Ibukin na mkani mea tato apokam tareponia 100 kia message yon na Facebook page water phone o ili suwa nako yere. Arina mane na gemakuri mane ne kara o mane ne mawu na kwanga mempesa accounts ay na kwanga ndigi nomte bonus tene ku tara kanom si de
1: kari ni konde mempesa ante montayeri na reki yaite puina tara kanom nam dare bon si de
0: arina form ibukin te mane na gemakuri na konde moisa ay na reki te puina tara kanom nam dare bon si de
1: o te puina te tara kanam mane na gemakuri erin nya nam dare bon nam pa ke mempesa account
0: pe kari ni ay kuna de kanom tere tere
1: o kari ni kon kainde mempesa pa pe si emeno o yeite kanwa
0: Mpesa konansa nika to abo
1: kari ni kon kainde mpesa o enari ki rom bonus in nam recharge naron na yes ai bai
0: wo de tara o de dinu tara tablo up ai to kitaina te bongena ono de tara tablo up te nato kitaina inanon wabo kipune tara o de dinu to wana tribo up ai to kitaina inanon timebo o wabo de tara tablo 4 up ana to kitaina inanon isipo pa trebu to tara meli mebu to tara te 5 up ana to kitaina inanon te bina te bo
2: yay gomara

Nakuhimiyar kastama, kukainan mo ang tatay bukin ang data kime amusu. Roron, kikapungan akin di ba yung data kintea o kaukakin tayin website na links. Eng wada form ni buki kung nakabibito ko ibukin karikiyakin ng data men kapungan na M-Pesa accounts. Ipaisi, kauka ang M-Pesa. Nakon tata pantod, ori niya arukotangiria. O kametwa ang pupay, menuriyakin ng M-Pesa pin. Kapuwa ki nam tata nita yaro ko kaya nanoy yarang ni paisi itabi o meni meno roi. Kwa kikuwa ni kawarate stoay bukin karikia ki nam tata. Timetuan leita ki merikiri kem nako. O kuna konan timetuan nipen kukurein kapunga nante service eya ki kakua karikia ki nam tata me yei. Ibukin paninin nongorona o atariponira yo on the line eya ki kapuwa ke atuwana akia akia. Ke uowa akia uowa ke leita ki onna na Facebook page Vodafone. M-Pesa te sapuwa kikuwa ni kapibitia amma kuri.

When the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division yampo. Ukan na tayo patira kaparaparaan sa kainin na kun akawakin merin nabera at ikime. Ing ayo ta kainin kun katapuhan na nakin ki akawakin merin nabera at ikime. Ngayon rirangin ni kakawakin ako yung testo ang urante pungay o kung nagay na ta kakawakin tikime ipukin na ramerawa. Ay kay tapewa kakawakin tikime na kun aramerawa. Ikatime tuwa ni kaisa karamerawa o men katime tuwa merungin merin apera naron tiyani ki asipun tari. Yukunahan di kipamiya ikay kawaririki o merin di kitari tapewa ni kamenu iyayay. Yukunahan di kipangayati sa kamenua apera kilipes men na naurupay tino. Ipupukin kaisa katari men tuwa mekin pereka tapewa. Ikatime tuwa tekarikimani o tirita ni meaw itari. O ikatime tuwa rikim tiyamaraki ipukin tina sinikilipes. Tira tekangang kaneti metuwa nangakin tikime. Yeso ni karawa anakamete paite tabun nakawa o ikunia pa tikime yarangi ni karaku mtiarwari yarangi ni kanganga arun anakapung. Tikime ikainanua roana ni kime mais pa meni maisina o inakunaan pipeti arun na yakapung. Nkana ameina kutena ni kime o ikanganga ni kaispuwa na meni kariki tikime. Yukuna mnanga na meni kariki menkana akia kaispuwa mengaiyo o inamenga meuna naki kapung. Inatime tuwa akawakin tikime. O wanneri na konani karika kuwan tikime meikiripes. Inakirikagi takarikimani o tiamaraki. Inarangin rota ki meaw na notapanin tira kai kitireita ni meaw itaari. Ngayari tira ammanga mkoyte na sinikiripes na ibubuokin tutokwa teka nganga yu. Ira nunun takay ni peiri ayo ni katoka mua na akin tikime ibukin tatime tuwa ni kaupain aramerawa. Ripos kireta kina kono opisin te pota kina kawai bairiki ke yampu yon isuwa ni mewa akia wawa towa na akia ruwaiwa ruwaiwa ke isuwa ni mewa akia wawa towa na ni mewa wawa ni mewa. Owaika ingani kawring tapewa men te quarantine office ke teka na kopai na kusina niku. Ukin o inin te quarantine office. Enau ki te quarantine office ipondi ki to wana tiawa imain ukin te kasine o niin te tayari roko yei te waani kipe. Aikai merin taari tapewa aika katapua ki panakwai anako sinaniku. Te varu o te mneve are o uko o apun tapua ki kanakwai ya. O wai tupeni me tipea kua a tapua ki nepe kanakwai ya. Anaka uring te potaki nakawai bukin sanakin tapewa merin taari naro neikai. Te veri e wawa te keichi yon te menna te pasinsa. Tepun ni mewa te keichi yon te menna te pasinsa. O wai tiang, e te puina maisina ki ana pis yon te menna te pasinsa. Te hata waki mwa te mais e konani kanakwaki yon dinanin. Merin tari aikai ngai etaraki baya mwannan rota ki maisia ndita ya yu. Pa meni gara wakin naikai, o enapunti metuwa merin napera, naki baya kwani kuwa ibukin teroro towana meto wana. Ibukin diki rongurongona, reita ki mewabisi ntepota ki nakawa ibairiki ki yampu, nte nampa aisuwa ni mewa akia, wawa towana akia ruwaiwa ruwaiwa, ki isuwa ni mewa akia, wawa towana ni mewa wawa ni mewa.

Guarda, ora sapendo che in Tairi che mi rimane from 18.9 ya kai to bona garba ore wasa doni le mangis mon wa garba wasa kon tegen an dayo kati gira wan gira nam tairi ka yo na ngana kona pite kati gira na bena nam taine an masu ke kati gira ai masu bona kamar ro ro ni mga kos ma kona kon tenga bong tapi wa kira kona ore from 18.9 de kon roi chao no wa yo tarbon pite kem nam ro ngana kona mai pairi tara wa tigira ai semangkas pun nanti ada yang tanya lagi sama.

0: kay amense niya. Kay kadi metuan niya mo, ang nagkiba na suwaki na, ang nakataratara ipugin tapaki ni mga Roy, nenom Roy, away turun na pain, ni merungin, o kukurin, kay, on tay, in the future.
1: Ay, nadikin na ane, padaya batera. Nararapatan ka kira kaya kiti meto ni kinahating kaya ti STWSP, TSTSP, te boidia, te koitivo, te strip, may yabunin sila na kitaan na kuriyay.
2: Siya pa nang kanguri eh, yo. Ito, na, sa kaskuan, sa kasyon, ke, tigaraya ni Poskoro, ipailip.
1: Ya, dirijo eh, kurang nyo awa, ito ito kinanora.
0: Oh, ito ito kinanam. O, ito, the call, the PUP, PVU, cages. Ngaya po ni sinya na pita ni makuriyay. Ay kami nang kaya ang tibota ni makuriyay yo. O, ni kuta kinapit, metirapatan ni katitay, kaya na contractors. Aki amakuri mengai. Ya pun lagi ni kami tak kuan wan tepung am. Ya pun nak suangko. Pangai ana pun ni pernah nape ni kosi ayah service nak koye tepotan nama ta. Oh, ayah pun ni miss nape ni kepoi rau. Hahai, sana kon nora kuan wan.

Yo, X. Get.

ken dapong nga tatapas wabuy nda patambang tiyawa wawa nda pakantay inaverevere. Sa nakaraw na nora pa, bod na yu to kira ni kapani. Kamra pa to kita, manis, o naki asad na nga paya ni popo kinakunta mara. Sinipo at tiyasu ayay. Pagkinimete na, yapon kuro, aura kina. Iwan nirapata na, nanaw si tarina, ay paiteke na apitari. Itangin tepu. Ina kaya kirapata na nakon ningapong. Kita pong ngay at muna pong wabuy matawana hindi pitampan tiyawa tinungan tapakantay. Kura patamera, sibura, namto pa ay kururoy bukira. Sibusiya suara, uyan meura, pa inamanay ko napanaray karawa. Ikura-kura tangirakim iraura ngayra ay katansi ko'y mayim, nasim, sibum, tarim memanem away pum may tangir ko. Mereta so o kain to so ni kapene. Ayaw tenin na tangirak pa hirian na katanwata na nukawa kayo.

Nako mimi ya kastama, kukainanua mtatai bukina mdeita ki meamusu. Roron, kikapunga nakin de bain deita ki ndea o kaukakin tayin website me links. Engu da form ni buki kun kabibite kui bukin karikia ki nam data men kapunga na nam mpesa accounts. E pesi, kauka am mpesa. Nakon data pantold, orinia arukotangiria. O kametua am pobai, nuria ki nam mpesa pin. Kapua ki nam tata ndata yero kukaina no yerang ni paisi, etabe omeni menu roi. Kwa ki kuwa ni kawarate stoi bukin karkia ki nam tata. Timetua ndeta ki merikiri ke mnako. Okuna kunam timetua na feni kukurein kapunga nante service eya ki kakua karkia ki nam tata me yei. Ibukin panini nongrona o teriponi ra yon the line eya ki kapua ke atuwa na akia akia. Ki uwa akia uwa ke reita ki onna na Facebook page Waterform. Mpesa tesapuwa kikon kapipitia amma kure.

Katanwatan ako yata po tayo naman ta. Building Permit 10 to Fees of Regulation 2026. Ipukuray ito po tayo ni Makuri. Ipukin ni Makuri ang karikirate. O katimatuhan kura-kura ni kawang kami. Payasan ka pa tayo rin sa Cabinet, the Building Permits and Fees of Regulation 2026 na natipimatuhan ang suun, tiririki ayo. Deswa ayo, ikatiyag ipukin kami at tatakin ni tayo ka akay na nwaki na rin tuwan apon aron po kung nakangani karikirate kariyaya. Ipukin ti Makuri ni katayte. Wawa ti pakamani ipukin kariyakan am katayte. Tenua aron suwan ang katayte. Tekawa, tekasuwa ipukin na kiran na nun suwan katitay. Noo na makainan ni Kangura. O ni kakatawraya yung kay karawaki main makulian suwan te katitay po o ilaki ni kanwan te swayo. Te Kangura na kaya te potan nami te kairaki ilong na nasim te mise men nararapata a quality control and inspection division. Inanan tayin te Kangura o nasim te quality control and inspection division ana makuri metahan na bebe kampana ni katitay tahan ni makuri at katitay tahan kurtami anoamit at itaw teka o hatapi wariki ni kaparapara ta kay ni Pahirayo o po tuhan ta kakatawroy bayanay raswan ta katitay. Imaya karawagin ta katitay o inapundi ay tibotan naamit at kikuraki aki na katitay panatare pa yay kay nanwakin ta kariyaya yon wakinan ay katitay. Ikakawakin na pepa inataki roya tibotan naamit at paya kikuna anwaki ta katitay na kiyan ta kariyaya. Ibugin nungurungun to kong rayo o anapundi na si pawaki na nan official Facebook page mise o ay timise web website on tapiwari kitab on kaungra. Ibukin rongrongon apa ni narita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

tatakataka po na mayawrang kay on tatayan na roko. Tatakataka po na kaupayrang kay on tatayan na roko. Makurian roy o karawan roy tatakataka o yan ako nanti meto at inyaw roy rora o tuturo na pay. Nakuya tani kasi ni Pinyon Christmas tapweran o tiray na kam na pinin mayawri. Ayo panan na ni kampana e KCDL ni kota kay nanwan na ni poto ka na kun makurian na ni takataka na kun suwa na kay ni pere. Ibukin makurian tipin pena tamerwa o ni kunane pen mga wana e tamerwa. Ibukin gawarigen rungurunguna o iasan ka na kwa ti sample KCDL yon Christmas yon CNO ke pehanuto. O imuin te bukune o yei te pehanuto ke oiran arapin arisina export to make Christmas. Epon na kiro ere ibukin te yokin pai pehunia ki pai iei suwa te pesent te FFA ke te free fatty acid. Ina nun oiran narapin. Tira te FFA. Te FFA pon free fatty acid. Owa yu ari ikonan rota aron na export KCDL nsuan te market o inalia indoko ana FFA ara CNO ke oiran arapin te maisa te nua te pesent mainano. O tira bukina pa erikia yu. Erikia yu men oiran tipin ayakiru kontaina pa yame kai ke ekaura. Eriki na pia yu mentepen are erangi siku nimean narun penin tapueran na teraina. Ipukina mirongorongo kain Christmas me tapueran o teraina o oiran tepen men naratapo nika means takataka i Christmas epuna kirogon te roirei. O epaka yaan kaini pere ipukinte yu kinipai yon oiran tepen. Mente ka nganga yu oina kunan rota kia mi kampana KCDL ntaraki nante maketin teon nape. Mkayan koropay ay oiran tipin epunak iroiroy na konti yokini pay. Yon oiran tipin aripuning ay roi oini kaupayra awararitan meaw ete kasinipin. Ngaya aripunis, oi iriay pasinanga tipupo tipisen sarapulto ka ni katoka kasinian pin ay kay. Te kaura ketiame kay pun pin ay ka amenguri ay ka arapa ke isipring yan pain o ni kaistakaroy arapin. Nakuroy na oroiroy na ratakataka ina mga kosin akuha uiran na rapin na istaki o ina kuha katangiran na rakoropay na yapen sinamiko. Kiripes Coconut Developments Limited. Kihinkinakin na rama at KCDL.

Nagoia anausu tamena na petari. Te aioro i ona kuria o tāpake ka mamena iei. Anausu sinana e ro taria meke i ona maiana on tāpake ka mamena iei. Anausu buna e mereta te roi on tāpake ka mamena iei. Nasina ka bororo i Austeria. Ia tawa me pū mauna simi i marakei. Sebuna nene pū me tātā i ka pengaki iape mēme. Kāin nana tapone makuri i SWHS i muriko me tēin tereiri. Rōrō nanako me akea kina an tāpaki ka mamina iei. Sine pua o skai taua te asoe bukin nana tangira na koni te karu, te kāin nape, te tari, te māne, te sibu ae pasin tangira ki rōra e sō na petari. E vetea ki rōna suana ndiponga ia ki ndiponga ia ngwaranoa te tāpes wabu inda petemba te au wawana pakantai ina vere vere. Sina karau nanura paponda iyo tukira ni kapene. Kamda pa tōki ta meneso nā ke asa nanga beya ni pūpuki na kontamara. Sina pua te asua iei. Bakina metena ia ponu kua roa rakina. Tapatana iwene na nāhusi tarina ae peiteke nā petari. Itangin tebu. Ai na kaya ki rapatana na kon te pong ayo at the mona pong ngopi me tuwa na tepe tempa. Nti awa te nuwan te pakantai. Kora pa tamera, sibura na mtangira ao amto pa ya kororo a ipokira. Sibusi ya suara wea ni meaura pa ina mgane iku na penare ikarawa. E kora kora tangira ki miro ura ngaira ika taansiku i muim, nasim, sibum, tarim me maanem awa ipone pum me tangiriku. Mereta su o kain te usu ne kapane. Ayo janine ayatangira ki pahirian takatanoata nanokawa ki ayo.

Nako yung mga kastama, kukainan mo ang mga taipukin ng data kaya muso. Roron, kikapungan akin di ba yung data kintiya o kaukakin tayin website na links. Eh, mo da form ni po kiko nga bibito ko ibukin karikiyakin ng data men kapungan na ng M-Pesa accounts. E pesi, kauka ang M-Pesa. Nakon tata panthold, ori niya arokotangiriya. O kametwa ang pupay, men nuriyakin ng M-Pesa pin. Kapuwa ki nam tata ndita yaro ko kaina no yarang ni paisi etabe omen men roy kwa ki kwa nga warate stoi bukin karke ki nam tata te metu an deita ki meri kiri kem nako ako nako nan te metu an pen kukurein kapunga nan te service eya ki kakua karke ki nam tata na yei ibukin paninin nongrona o tariponi ra yon the line eya ki kapuwa ke tuwana akia akia ke wowa akia wowa ke reita ki on nana Facebook page Waterform. Empeza te sapuo kikon kapibitea amba kuri.

Tetakataka pun meorang kai on tetayan roko. Tetakataka pun kaupai rang kai on tetayan roko. Makurian roy o karawan roy tetakataka o enako nanti neto ati meo roy roura o tetorone pai. Nakoya tani kasi nipeni on Christmas ta pueran o tiraina kam nipeni meori. Ayo panana ni kampana e KCBL. Nikota kainanwan na ni potoka. Nakun makurian na ni takataka nakon suwa. Mekai ni peire. Ipukin makurian tipen pena tamerwa. O nikunane pen nga wana e tamerwa. Ipukin gawariken bongurunguna o yesan ka na kwati sample KCDL yon Christmas yon CNO ke pekanuto. O imuin te kukune o ye te pekanuto ke oiran arapen are snack sport to make Christmas. Yaponna ki roi rei bukin te yo kini pai pai akunea ki pai iya isua te percent te FFA ke te free fatty acid inanan oiran larapen. Tera te FFA. Te FFA bon free fatty acid. Owa yo are ekonan rota arunan export KCDL nsuan te market o eneria inroho ana FFA ara CNO ke oiran arapen te maisa te nua te percent mainano. O dira bukina pa erikia yo. Erikia yo men oiran tipen ayaki rukun taina pa yame khai ke e kaura. Erikina pa yo men tipen are eren siku nimean narun penin tapu eran na tiraina. Ipukina mirongorongo kain Christmas na tapu eran o tiraina o oiran tipen men naratapu nika men stakataka i Christmas e punaki rukun tiroirei. O epaka yan kai ni peire po pinte yo kini pai yon oiran tepen. Mente ka nga nga yo o ina konan rota kia mi kampana KCDL mtaraki mente maake ten tiyon nape. Nga yan koropai oiran tepen epo na kiroi rei na konte yo kini pai yon oiran tepen are puni nga yaroi oini ka upaira o ora reitan meau te kasine pen. Nga yare po nes. O eriai, pasin hanga te pupua te pesen tara poutoka, ni katoka kasenian pen aikai. Te kaura ke te amekai, pon pen aika amengori, aika arapa ke spring yan pen, o ni kaistaka roi arapen. Nako roi no roi roi nara takataka, ena menga kwasina kua, oiran nara pen na istahi, o ena kua katangiran nara koropai, me yapen sinaniku. Kiripes Coconut Development Limited. Kini kita akan merana at KCDL.

0: The new super plan. Ayo, ari yon erik.
1: Ah, kani ka ulo ngay ko, matikaw ko the new super plan.
2: Yani yung, naro may yung kusog ng tayo super plan. Yakan niya ngay kay ko ni Garo ko.
0: The plan are yon eriki.
2: May yari karike ay wali niki. Malika po ngala na super plan si nanabuy tatara o kukurigo. Nanabuy tigika pay tata o tibuy na tanga di minisyon di tete ki di samwes.
1: Ki karike to wana point to know what tigika pay tata o ni mefupo di minisyon di tete ki di SMS si te mua di tara po na inanon wapi mea wasiawa.
2: May yari uriya sta to wana di bok o rinay tabi wali ki super plan na kayanako o yay di jenswa aki kona kayirakinako yay ipugin tibu roya. Royal and Kawakiyu at the new super plan.

0: baka narinig niyo naman na napuroroy Vodafone yon de data.
1: Oriang kay gawana, Star 301, Hotepogi, ibugin ka rin ang itaburorot.
0: Itaburorot, itabungin na, what tara, tuwana de gigabytes, tenwa de tara, tuwana coins, unowa de gigabytes, awa de tara, tenwa de gigabytes, minewa de tara, tuwana de gigabytes, unowa de tara, tenwa de gigabytes, wanwa de tara, unowa de gigabytes, always to be na tuwana de tara, wanwa de gigabytes.
2: Ayin materoide, kurna pa, why to, why to come away, why to tell you, what the fuck?
0: Kororain din ang makaina. Wapoy tatara o nawa ang nakikapay. Sinipoy tatara, tibuy mo ang nawa ang nakikapay. O ninipoy tatara, tibuy na tuwa na ang nakikapay.
2: Kumuntaw mo na bang!
0: Dinapon, tunin. Isinit tayo ng kororoy, inatawa si wapoy perwewa distance, si temekapay. O yay, tayo ang suwan ako yay.
2: Yaman!

0: Manda una campana. A Vodafone. Fum. Pataya angkai, yai taya nakan, nipakan po. Iyon na garabon Vodafone, yai ngkai yana pakan po. Vodafone, amon te metroy na ron te Samsung, at teyo 6, nipon at tebubu api meriwew. Ayay rin na anakis, ayak ya po na.
1: Yan kami po, mga kiwi na din ng Samsung.
0: Payara ka na kiwi na, akawari ginanom na yu. Teyo 7, ewa bubu at tebubu meriwew po nangkai. Apun pun roy, wabubu ni mebi merwaiwa. Kuwara nan, temoto i 14 at tebubu at tebi merwaiwa. ZTE 835, tebubu ni mebi merwaiwa po nang kai. Kuwara na penan, tenubi avi 70 at wabubu at tara po nang kai. Apun roy, punu wabubu ni mebi merwaiwa. Tenubi at tebi 80 max, wabubu avi merwaiwa po nang kai. Apun roy may maina. Wabubu, ano bi merwaiwa?
1: Anaya, anaya, ngayon mo ang tekanganga ang bota phone na niki. Show me poko. Wapupu wafu imeruwa wa tetara pona. Angkai, ya pupu kita wana kon wapupu wafu imeruwa wa. Tablet ay kata uroi na nalipeira ay kata Samsung Tab A9. O ya pun pupu kita wana kon tini pupu wani mea pui meruwa wa. Ana Tab A9 Plus, nipona ay si pupu warwa pui meruwa wa. O nipupu kita wana, nipupu kita wana kon o nipupu wani mea pui tetara. Kapu angkai wawa de Samsung A07, o inareke irong tini mea pui nipesent de paka nipu yon na mkau wawa ntarepon. At the AO7. Irarike nane ang my phone na the 17 na kakinana ko. O tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.

0: What's a no? They are going to be minor.
1: Ayo, punto one na pa na service waterphone e kukona ni karawa ang payment siri na nun ang mobile.
0: Ipaisi, ebe no, aming tauroy bukin ngayon na nun ng popay.
1: Aki at temani ang nakapunga na aki, ay punsi ang telepon ibukin ng popay.
0: Kaora na kaunta waterphone ki ang telepon niya, 100 ibukin ng sign up.
1: Embe isa, tesapu kiko, nikapibitia arun meyong.
0: Karawa na ap, tembeisa, debo nga.
1: Iyan pa, itauroy ngay yon ang telepon na kitinan Android.
0: Nakon the Play Store ng telepon, nakon search, M-Pesa Kilibas, ako download.
1: Karikia, amra kari na nun M-Pesa. Karawang po pa'y ng M-Pesa account o ay narikirom ni mew at ipisint de pa kanipo yon tayo ang telepon o pa'y nako de telepon ni maahan nako waterphone.
0: Ibaisi, imeno o amin po kiko ikapene awarilaki ng po pa'y. Ibigin naman ganime atato po kam telepon niya 100 kaya message yon na Facebook page waterphone o ili suwa nako yun. Karena mana nak makuri, mana negara, atau mana mahu nak wang dalam membeisa accounts. Ayah nak orang dekat lom tu bonus, tetapi kita tarak kanon si dedeade.
1: Karena konde membeisa antemuan tayari nari kaya itu punya tarak kanon dalam telefon si dedeade.
0: Karena form ibukin teman nak makuri, nak konde muasa, ayah nak kita punya tarak kanon dalam telefon si dedeade.
1: Atau punya tarak kanon mana nak makuri, erin yang dalam telefon nampak di membeisa account.
0: Baik, karena ayah kuna dekat kanon telefon.
1: Oh, karena konde membeisa pebeisi. Imelo o yeite kanwa
0: Mpesa konansa nika to abo
1: karini wongainde Mpesa o enarike irom bonusin ng recharge naron na yosai bay
0: wada tara o titinu wada tara tabu up up ay nato kitay na itabungin ono wada tara tabu up up ay nato kitay na inanon wabo tibuna tara o titinu wada wana tibu up up ay nato kitay na inanon imebo o wabu tara tabu four up up Ano to kita na inanon isipong patrebo to tara na lima to tara the five up up ano to kita na inanon tibuin na tibong
2: yay kongwara.

stessa Merchant. Na koi mi business yon tarawa te inaina na me peso o yon na pentapo ki gen na network what the phone kam na pen ni mewi. To ina poni pen ro koi rom te koi bukin te bare mane ni katua kong o wai na nga kakayan min ta yen po pai pa kona ka peransa. Ni kapunganan ang men pesa service. O buni nga yato wanang kay ta kawai ya kona na pen ipuoki ko ibukin ka pipitian na makuri ay. Register business pa yon handi kem QR code. Aki apon terire yon. O kukunan na penipusmaya te popay, meni kapunganan ng tarapon. Kwa kira rame ipuginta yan ni kirapa, ang kastama apopay na pimena yung tarapon, ni kapunganan the digital payments. Kwa kikaino ni ipuginta mga parents, ni kapene minta yan popay, apene ni kawakina kiroy, adingay ako nasuwa yay kendumina, on download on kaparent ang popay ni tayari kutangiria. Kwa kime nga pia ni kakayan ako, tayan receipts, ki tibie pa ni makuri. Minta yan popay ya kikarawa kinaman din pesa, inarayan ako ng main set bank accounts ni katua Aki tapi tapi pokoknya mengana kau negari na aman in the bank. Mpesa pentuan atau kau yang apa kia teror dari kira ke? My business ni main nak kontani ya ye kapo? Ya kepungan aku ingkain jual nape? Aki rapatan temane? Aki yang mengakang ibu kini bank teni kira? Ya tu ki mengatemakuri mete bepa. Ibai si am kaparens. Ya kau na tahui minam popai ina hentu kina teri kiti. Ikan aku na nuye teleponira yon ara free line. Ewo wa ke ewo wa ke suatu nuato wana. Awa ake ake wa warwewa ke suate nwa towana. Awa ake ake wa nwa ni mewa ipukin karina nam business mkai. Te mbesa, te saka pepetia aron mewa.

Oh, ya pinupuro kayo ito po yung mga uwa kayo. Yung anong mga yung 89.9 sa ang mga natutan na nakong takatang-tang ngayon kayo. Tawro, yara. Tawro, ayakatin mo ka na matirong karikira ko.